Mabuhay. Kumusta at magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating programang Filipiniana. At nandito na naman tayo sa Radyo 2MCE 92.3 sa Bathurst at sa Orange ay 94.7. At ako po ay si Ninita at ang araw ngayon ay Huwebes. Tatlo ng Setyembre sa taon ng ating Panginoon, 2026. At ngayong gabi ay mapakinggan na naman natin ang mga iba't ibang awiting Pilipino. At good evening everyone and welcome to Filipiniana program. It's your home away from home program to MCE 92.3 in Bathurst and in Orange is 94.7. Today is Thursday the 3rd of September 2026 and as usual I will be playing for you a variety of Filipino love songs. And the time now is 9 minutes past 6 o'clock.